Phinde zonke balalele khona umsakazo umgungundlovu esibane inkulumo ezakhayo phinde silale umculo mnandi. Esithembe ukuthi abantu abathandana ngalesikhathi baphathene kahle, asithembe ukuthi bekunjengoba umlanda. Sizokwazi ukuthi ekuseni umdedele. Siyazike imbezi madoda oguluva all over abazingeli. Yenzeka ukuthola ukuthi uzingelile kanti uhlobo lenyamazana kulona lolu bulicabanga. Siyazike impiso all over madoda oguluva. Ufise ngathi ngafuna umngane wakho eseyisho indlela ebalulekile khona manje. Ubona ukuthi umdlalo sowuqalile awukwazi ukuthi ungahamba noma ungaxuma. Sibabongele abathandanayo, sibabongele abantu futhi abashadelwa namhlanje. Sibingelele abantu emini, sibingelele abantu nje kuyisabatha. Bathi isabatha malibe lihle, sibingelele kumaNazaretha. Kubo bonke abantu abahleli abalalela umsakazo omkhulu uNgungundlovu. Esihlokweni esisoba naso sizofisa ukuthi uphawule ubeke umbono ukuze kwakhe komunye umuntu akwazi ukuphila, ngoba umsebenzi womuntu ukuthi aphiliswe ngabanye abantu. Inkulumo ezakhayo uma sinesihloko kubalulekile ukuthi siphawule ukuze umuntu angaziboni ukuthi uyedwa kuleyo nkinga, abone ukuthi hayi nabanye futhi badlulile kule nkinga enginayo. Kubalulekile ukuthi uma kunesihloko uphawule ngokukhulu ukuqaphela ukuthi uwulimaze omunye umuntu. Kufanele wazi ukuthi umunye umuntu uyamphelisa awumlimazi, ukuze ngelelanga asho ukuthi yazi nganginenkinga ekanje ekanje kodwa ngasizakala emsakazweni ngalesikhathi. Kubalekile ukuthi sisizane, ngoba neBhayibheli liyasho ukuthi ya kubalekile ukuthi sisizane, sibe nezinkulumo ezakhayo, sisizane nje singabantu. Kubalekile ukuthi senze njalo ukusizana, sisizane nje ngokuthi izinto eziningi noma into odlule kuyona ungafisi ukuthi kube wena wedwa uqhuzuke kulelo litshe, akube nomunye umuntu omqwashisayo.

ngomunye ukhuluma inkundleni zokuxhumana ngoba kubalekile uma ubuka inkundleni zokuxhumana noma ubuka lapha inkundleni zokuxhumana noma kubaneke ukube nokufundayo ukuba yinto zothe uyayifunda ungabe nje ukuthi uyabuka nje kuphela ngimuzwa kahle noma ngihleli uthi ya awusho kahle insizwa yenye noma ndodenye ayishuthi amadoda nje ayabhunga man to man futhi lo munye unobaba mhlambe owakuthi wakwazi ukuthi amfikise emhlabeni uzo ubaba umzalayo uqobo futhi bengasondele indoda mengithi ngiyabuka enganeni yayo izikhula ibe indoda zamahuzu okalakajana usiyambuza ukuthi yini oyifunde kubaba wakho futhi lo omunye uphendula ngokukhulu ukudinwa nokuba ne-enga uthi ayikho into engiyifunde kubaba ngoba akazange anginakekele ngisamncane futhi anamanje akaze kube khona lutho akwenzayo qaphela lapha kuzozwa ukuthi kubaluleke kanjani ukulalela noku-understand isimo usethi lo munye eyazi ukhona okufundile okuphambi kwakho futhi lokho okushoyo uthi lo yini engayifunda kulo muntu kanje okanje esembiza ngamagama ngenxa yokudinwa ke singeke samgceka noma singeke sathini ngokuthi akamkhulisanga futhi akabanga khona empilweni yakhe uthi lo munye eyazi ufanele uhlakaniphe kule ndaba okufundise kona babo wakho kukhona kufundise kona babo wakho okufundise ukuthi ungabe njengaye uyayizwa inamandla ukufundise ukuthi ungabe njengaye ushiye ingane ungayinakekeli kona akakufundise kona babo wakho kubo bonke obaba bangasondele ey'nganeni zabo siyabanxusa siyabancenxa ukuthi abasondele ey'nganeni zabo noma ngabe kunzima mhlawumbe umama wahamba wasethatha konke kodwa uzame ndoda amandla endoda waphela ukuthi usondele nje uphethe noma uswidana usondele phambi kwengane yakho yebo ifaka imali siyavuma kodwa kubaluleke ukuthi ingane ikubone nje isiqu sawuke uje ufike noma awalibele nje ngizokubona mntanami noma ngabe usebenzi noma ngabe kusamnyama kodwa kubalekile ukuthi uba nje uyobona ingane yakho noma uphathe noma 5 rand ufike nje uyithathe nje uhambe ngenyawo sekunamamoli ke emalokishini uhambe ngenyawo nje nengane yakho kube ngathi nje uphethe imali yangempela kanti awunalutho uyobuka nje izohamba ikhomba ikhomba ukuthi uzokuthengela mntanami kubalekile kuyona kuyobalekile ukuthi ngelanga yoshuthe hey ubaba indoda emadodeni izofika lapha ikhomba into einkulu izojabula mayifika nezinye izingane ithathi ihambe nobaba iye mall uthe uzongithengela ukuthi nokuthi madoda ngayidlisa ithimu nalisa ithimu sikhe malapha sithole ingoma mnandi uBerry White madoda bathi ihwa bathi yadla njebe

ngeshayisho mina njani mzuzisele ngaphambi kobukha ihora lesithathu 4 o'clock kuyashintsha ukuhle ebletini sobe sidlala i-gospel sizima namazwi akhaya inkulumo esakhaya iqhubele siyaphambili emsakazweni umgungundlovu 107.6 FM. Kubalulekile ukuthi uma uhleli nathi kube nento ozothi uphuma uyifumbethe ohlelweni, ngoba kubalulekile ukuthi ufunde ohlelweni futhi na ufundiswe nabanye, ukuze nabanye basho ukuthi yazi lento ngangayizwa emsakazweni. Bekhuluma ngayo emsakazweni badiscuss isitoko esizoba naso namhlanje, noma esifisa ukuthi siphawule ngabo, ngabe abantu asebeke bathanda noma bashadile noma washadelwe ngakini noma empilweni eduze kwempilo yakho. Laba bakhethana esontweni, ngabe ubudlelwane babo noma umshado wabo usenjani? Uhamba kahle uma ubhekile noma kuney'nkinga? Hayi ngoba mhlawumbe sithanda iy'ndaba zabantu, usesikufundisa nje abanye abantu bakuyenzeka omunye umuntu bathole bakhethana enkonzweni noma emasontweni.

usithole lapha noma uzosibhalela lapho ku 0623151986 ukuthi ngabe abantu abakhethwana phambi kwakhe esontweni bashadelwa banomuzi manje ngabe kuhamba kahle yini mombhekile noma kuzinkinga akuzinkinga inyakanyaka. Nawe ke wena lapho singakufaka wena owakhethe esontweni noma usuyabona ukuthi eyi lokho owakwenzayo usufisa nje ukuphuma. Naw ungangena uPaul uthi eyi ngiyasola noma ayi kuyangisebenzela noma kwangisebenzela. Kunelinye lamabandla mntude ngilithanda ngilikhonze ngayona ndlela. Kuthiwa lingapha madoda ku Eastern Cape. Lapho kona nje kumele kume bantu bambini. Kuthiwa awukhethe, kuthiwa uyamfuna lo. Usuyikhethele madoda, uyidonsele yena. Kuba kudwele kuba besilisa ke abakhethayo. Uthole besifazane uthi hayi nomncinci lo. Akanxibanga ngakuhle.

babila bantu bomthetho madoda ama security. Siyabonga bosa kwethu, siyabonga madoda, siyabonga maqhawe. Umsebenzi wenu wenza ubalenga nondlela. All in one madoda wezesira. Yazi kuyenzeka empilweni ufise uzwe igama lento uyizula imnandi uzitya engiyafisa mani kube yilento noma ngibe nalento. Asithembeke ukuthi bafowethu umsebenzi niwenza kahle futhi nithembekile. Asingaphumi ubhekile, siphume kuwena. Uhloniphe umsebenzi kuma ngelinye ilanga ufisa kwawona lo mncanyisi uphelile.

Munye umzuzu zene ngabamba ukubulala ngolo lesithathu. Nomuthi yeso. Noma ngabe lesikhathi uyakhala ubhekele izinto azihambe kahle empilweni noma ekameleni, balekile ukuthi ungabisakhala.

Emhlanje mzuzu lishayile ora lesathu. You are my lady. Abantu bephawulile ehlokweni, esihlokweni ade sinazi ukuthi ngabe umbantu abakhethana inkonzweni. Ukuba bone kunjani base sithi nawe ngabe wakhetha inkonzweni, ngabe kunjani ukuhlala nomuntu? Ukubone inkonzweni madoda abafundisi. Ubona uthi yaleze imadola bafundisi. Ujoli ngaphambili la kulola yini lo basekuqaleni ngakubafundisa ngokubalibidi. Ekuhlala intokazi madoda ayibonakala uthi ya. Zimile uthi mehleli phansi madoda ubona uthi ya. Nasiba nethawu lezilibeka le madolweni leshamaza.

Ubona inceke ijoloko ibe manzi te uqeke uthi inceke ngabe kuseyilo izilenkosa umuntu umsebenzi kaJehova. Masukuthi laba abanye nje bathi ukuhlala ngemuva. Masukuba yintokazi ethe kuma ethe kusuka ngebala. Ethe kuma kahle sithi ukuhlala ngaphambili.

0: choice of KZN's capital. Umgungundlovu FM.
1: Hey, yasho kanjani lo ngoma? Ithi awuvuka vuka ndoda, ubuka abantu bosebenza. Ayifunakali ke indoda egoqa izandla ibukela abantu bosebenza. Kubalekile uma uyindoda uvuke uzame noma ngabe akwenzeki ngalesikhathi akwenzeki. Afuthi uyabona ukuthi yho sengineminyaka ngiyibalayo kungenzeki, kodwa kubalekile ukuthi uma uyindoda uvuke uzame. Sokuthi imali pastole lapha ukhel kuma.

noma ngabe uthi uyabheka izinto azihambe kahle izinto ukuthi uyazama sihlangana uzuqambe lo nyaka ukuthi yabona lo unyaka wami izinto zingahambelanga kahle kore ngingakusho nengaqiniseka iba nethemba lokuthi ngelinye ilanga kuyokwenzeka ukuthi uNkulunkulu mama so isikhathi sakho kuyokwenzeka ukuthi uphumelele ya ontanga yakho baphumelele bayasebenza onhlele kanye ningi ke izinto abantu abayifunayo nabayifisayo abanye ngenzeke ukuthi useyabona ukuthi ontanga bayashadelwa noma bayashada mina ngisele ngabe kunakalapha kanti nomntaka baba kuseyisikhathi nomlele bekhaya mabini noma ufisana ngasiphi isikhathi akwenzeki ngoba sithanda noma sifisa kodwa uNkulunkulu uye owaziyo ukuthi isikhathi mase sifikile kenzeka ngempilweni futhi uqale into uze udele uthole ukuthi ufuna umsebenzi awutholi usukwenze ngwa email awahambisa ama CV akulungi usuze wakhathala wahlala phansi kanti konke lokhu kuyicebula uNkulunkulu kuyofika nje umuntu athi asibanibani kade ngikufune yenze emsebenzini ekufunayo lo muntu okanje okanje.

indaba enkulu ke ezokwenzeka ukukhona namhlanje ibhola ke lizobe dlala eMozambique bathi final. Siyazi ukuthi bakhona abanye abawelele ngale ngaphesheya. Ngoba kuyenzeka ukuthi uwelele ngaphesheya kodwa ubuwe ngoba ekhaya uyakwazi. Asithembe kuzoba khona ukuthula zonke izinto zenzeke ngendlela kumele zenzeke ngayo. Sikhumbuze sikhulile futhi understand ukuthi i-sport indawo yokuhlanganyela, indawo yokuthi sibumbane. Kumele sikhombisa ke imizuzu esele ngaphambi kokumumbana lele senior 4 o'clock. Gospel yawu marona. Sukudlala umculo wazo zonke inkolo. Basikhethe ibala lamuntu.

Kodwa mbuzo ke ngiyibuza ngihlele phansi ngiyibuza nami ngiphendula. Kuthi kwenziwa yini uma kuqondanile nje mathuneni? Ngicabanga ukuthi akekho ngakaze ayibone lento noma ayifile. Utholthi inkonzo madoda azihlukene simbili izongcwaba abantu bazo. Noma zintathu noma zine. Angithi sikhonze umuntu oyedwa uJesu ngala khalenye ingoma ethi mikelena kodwa. Uyeza ngala khalenye ingoma esho kunye. Akwenziwa yini singahlangani konke nje kuvele kwenziwe kanye kanye ngoba vele kukhonza umuntu oyedwa. Abanye yezwa bamemezela phezulu bafuna ukuzwakala.

kodwa ke iphathi yempilo iyona mpilo efanele siphile ngayo noma mhlambe iphathi yempilo ukuthi fanele sikwamukele ukuthi ivele kuba njalo ufana noma uphethe abantu emsebenzini kumele ubaphathe ngendlela elinganayo ungabi khona obaphethe ngendlela ukuthi laba abama favorite akho noma uyabathanda noma ubakhonzile fanele ube neutral nje ube nabantu uxoxe nabo bonke abantu Ningane ekhaya uma uyithanda fanele uzele noma uzethe emhlabeni fanele uyithande ngendlela elingana ngoba hey uyothi lengane le ungayithandi noma ungayifuni kube yona yofusa umuzi wasekhaya

ukugijima lasolela pa ingoma emnandi ngaletha mbule. Eyintokazi ke madoda, hayi ngisithanda kakhulu istori sakhe ukuthi batholana kanjani nomnyeni wakhe madoda uKefas. Babephumile nje bengaphandle beyoperform. Hayi mebefika le babona ta umaqondane nomaqondane. Awulene emazweni. Zithaya siyenze lento.

esabe. Noma izinto zikhambele kahle ngalesikhathi. Kora uthi umhlabelelo umthokozo sodabukileyo. Vusa ulinyembezi uqonde khona.

abadlulele izihlobo zabo ke sethi dudu kuleyo ndawo. So kijima lo sole ingoma jumbo. Awu madodo ungangidluli Jesu. Konke ngumusa konke sikwenza sicela kuwe. Ngoze uyazi ngasiphi isikhathi uyophumelela nini. Ukupho kwami kuyofika khona ningasiphi isikhathi. Labo ntangethu benza zonke izinto kodwa mina ngathi ngisalele emuva.

Bahamba nami nkosi behlekisa ngami ngenalutho. Yazi ukuthi inkosi ngendlela ongithanda ngayo futhi nami kuyangenzela okuhle. Akukona ukuthi awukazi ungenzela okuhle, nginami ke ngajabula. Kwenzeka ukuthi kusajabula abanye ngalesi khathi nje.

0: shishana baya namhlanje esikoleni.
1: Hayi bashishi basidedele namhlanje.
0: Hayi no.
1: Kudliwani namhlanje la ekhaya?
0: Sipheka uphuthu nobhontshisi.
1: Awu. Namhlanje uphuthu futhi.
0: Hawulungele uyalazi wena usizilala ekhaya. Njengoba ufunda nje sithembe wena. Nawe uyasazi simisa la ekhaya uthi sinjani. Sesithembe inkosi ukuthi ngawe izosiphumelelisa.
1: Hayi. Soqhubeka siphumelelise sifana ukukhululeka. Sayithembe inkosi.
0: Okay.
1: Angibheka ukuthi kudliwani.
0: Bheka ngale kishini.
1: Okay.

Little Ska Auntie. Nginibingelele ngempela kuyilona iSabatha umhla ka 10 October 2026. Sinawe sindawonye la kuwona umgungundlovu 107.6 FM. Ake siqale kanjena ke uAuntie uzothanda ukubonga ngempela ke oza kwabo. Abe belokhu ke nje behleli nawe kamnandi bekupha inhlelo ezimnandi khona lapha emsakazweni umgungundlovu. Sibonge ke ubaba umfundisi ugwala esuka nje ke esihlalweni njengamanje ubaba uyaqinisekisa ngempela ukuthi ngaso sonke isikhathi uyasipha ke ukudla komphefumulo ukudla ke okusiphilisayo ukuthi ke ake sifundise ukuthi umoya ongcwele kaNkulunkulu mawukhuluma nathi bantwana nathi balalele emakhaya usuke uthini esibuyisele ithemba esiphe izingcebiso esiphe izixazululo asiduduze manxebeni kosiyame sidlule kuwona ekuphileni siyambonga ke kakhulu ke upastor ubaba ke umfundisi ugwala usuke sihlalweni njengamanje siphinde sibonge ke oza kwethu ikhona ke ifunda sifundisane uma ngabe sisuke sihleli naye ke uthola wakagadebe ke omthimkhulu esibonge ke nakuyona ke kuyoze kuse Ayisuke ibanjwe uyena ke umfowethu lapha uza kwethu ke uDlamini usibalikhulu kuphinde kube ne nezasemahlanyeni ke Nkosi yami ke ezisuke zikhona lapha yana zisibusisa ke inhlelo ezimnandi sisazothola ke ezinye inhlelo ezimnandi kakhulu ke siqhubeka nawo uSaturday wethu ke wanamuhla ehe nisahleli naye ke uAunt abantwana uAunt Wosmodlipudli sinibingelele ke sinamukele ohlelweni uhlelo luqala njalo ngemgqibelo kusuka ngo 8 o'clock kuya ku 9 o'clock ege usuku usuhleli ke nje no Aunt Mazuma ethi ke sivuka sivuka sivuka sivuka no dado ehe sisho njalo ke uma singena ke einhlelweni sithi ke Wosmodlipudli nabo bayingxenye yomphakathi ke mpela ebalekile yebo sakhile sakhile imizi kodwa ke imizi imphakathi yethu ingeqinileyo ngenxa yokuthi ke inabo abantwana bethu ke odado Wosmodlipudli uma siqala ke uhlelo lethu ngempela uhlelo lolu lwabantwana olufundisayo uhlelo lolu olugqugquzela ukuzethemba ebantwaneni esiqhuquzela abantwana bethu ke ukuba bazijwayeze ukuthi ke bangeje baengage baphawule bakhulume ihlokweni eyithinta ke imphakathi more than anything sike sizwe ukuthi ke bona baphila impiloni ezikoleni emphakathini kosonto skole sifundisa ngemilando ege ekhona ezwini sifundise ngezinto ke ezisuke iqhubeka ezisiphila siphila inkathi yamanje kubona ke Wosmodlipudli baAunti siphinde sifundise umlando iBhayibheli ulimi kuyiphatha idiscipline njalo njalo ngibala ntoni na ingakho ke ngikunxusa mzali ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe kumgqibelo sinikeze ke nje indlebe yakhe ke Wosmodlipudli wakho eke masiqala nje uhlelo lethu siliqala kamnandi ngoba siya khona ke encwadini engcwele kababa uNkulunkulu edalelwe kona ukusilawula isikhombisa indlela isguide Wosmodlipudli kaAunti ukuthi ke iyona yiphi indlela uNkulunkulu baba uNkulunkulu baba wethu sonke athanda ukuthi ke siphile ngayo ke namhlanje sizocaphuna njengenjwayelo sihlezi sicaphuna uma siqala ke uhlelo ngoba siyafisa ukuthi uSmodlipudli azi ukuthi ke uNkulunkulu yena ke oyisiqalo ne phetho kuzona zonke ke izinto phansi komthunzi ke welanga siqala ke ngokuvula ke incwadi engcwele kaNkuluNkulu namuhla ke ngoba kumele ukuthi masisithathe isifundo sibancane sikhula ukuthi uNkuluNkulu usigayida kanjani namhlanje sithe ake sibheke nje incwadi laphaya ethi ke nje 1 sifunda incwadi yokuqala incwadi le esizoyifunda isinikeze isifundo esithile incwadi kaJames namhlanje sizoyifunda esihlanu ivesi lika 14 no 15 uyabona soke elokuqala ivesi solithatha ku 14 sigcine ku 15 incwadi kaJames esicaphuna kuyona namhlanje amavesi mabili uma siqala uhlelo lethu kuyona ke sivuka no dado ithi ke incwadi engcwele kababa uNkulunkulu kukhona ogulayo phakathi kwenu na Magabize amalunga ebandla amkhulekele amgcobe ngamafutha egameni lenkosi
umkhuleko wokukholwa uyamsindisa ogulayo. Inkosi imvuse noma ngabe enzile izono ziyakuthethelelwa zona. Sisho kanjalo uma sicaphuna lapha encwadini kaJames inkosazane nawe inkosana kaanti uJames ke isahluko sesihlanu siqale evesini lika 14 siqhubeke siye ku 15 kukhona ogulayo phakathi kwenu na. Makabize amalunga ebandla amkhulekele amgcobe ngamafutha egameni lenkosi umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo inkosi imvuse noma enzile izono uzakuthethelelwa zona sisho kanjalo ke namhlanje smoothly putly kungani uanti ke acaphune kuvesi 14 no 15 kaJames na ingoba namhlanje isihloko sethu ngempela sosuku siyasho ke smoothly putly ukuthi namhlanje sikhuluma ngabangani bethu abancanyanyana abasuke ngempela bephila nezigulo ezithize enyameni yabo ukuthi ke manje thina njenganabangani babo njenga nodadona njengabangani baanti abasebancane senze njani uma ngabe kukhona omunye wethu ogulayo ophila nesigulo esithize nasihloko sethu namhlanje leso kepha ke sithe ake sisindlaleleke ngevesi ngempela elimnandi elishoyo ukuthi ke uNkulunkulu labo abagulayo uyabizwa kubona ukuba ke sithandaze kuyena uNkulunkulu sibize ibandla elizokhuleka libize uNkulunkulu bese kuthandazelwa labo abasuke begula ngoba sisuke sinxusa lapho smoothly putly uNkulunkulu ukuthi ke akabanakekele noma ngabe yizifo esazi ukuthi aziyokulapheka kodwa uNkulunkulu abaphe yena athayisele ngamandla akhe avele ekhaya ezulwini abaphe strength abaphe amandla ukuthi baphile ngalena kokusizwa iphilisi bathi belidla iphilisi bathi beJova bese bephuza imithi kodwa ubaba uNkulunkulu naye bese yathayisela ngamandla akhe avele ezulwini ukuthi bekwazi ukuthi bephile noma ngabe isifo kuthiwa isifo esingalapheki siphinde sibathandazelele ukuthi noma kuyisifo esilaphekayo uNkulunkulu ngempela aqhubeke baba size labo bantwana babangani bethu nesiphila nabo mzala nosisi bethu bekwazi ukuthi ke bakwazi ukuthi baphile ingakho namhlanje ke sivule le ncwadi ukuthi sikhumbuzusane ukuthi ukhona ubaba uNkulunkulu kukona konke ngempela isuke sibhekana nako kanti ke uma siqhubeka nohlelo sizoke sibheka ukuthi yini thina esingayenza njenganabantu abawodado abasuke bephila nabo labo smoothly putly labanganyana abancane abasuke begula noma benesifo esithize ikuphi thina okufanele ukuthi masikwenze ukubaseka nokubakhombisa uthando labo abaphila nezifo ezithile siyahamba ke manje sengomeni yethu ethayibe umthandazo siqala ke uhlelo ngobaba wethu sezulwini siyengomeni emnandi kakhulu lapha yana eyashawa lapha kwiSarafina ethi ke nje ke our father who art in heaven uma sisho kanjalo sifundisa wena smoothly putly ukuthi ke ubaba wethu sezulwini emhlabeni jikelele ezweni lonke ubona umthandazo ngempela obalulekile empilweni yomuntu uma ephila ingakho ke sidlala kanjani.

0: Awusani madoda yashoza yashoza yashoza yashoza insizwa bathi ngiyasizonda isibhamu ngiyasizonda isibhamu esaqeda abafowethu njengoba nje ngemlaleli igama engce ihora leshumi ngempela ke nje asike sizwe amanqampunqampu alo ugamanxe kwehora leshumi sizwe ukuthi bathini basiphatheleni usekhona umfoka khudzo khozo umfana uthini asingeni kanje.
1: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
2: Umgungudlo 107.6 FM, the sound of
3: Sali kamenxe ihora leshumi lamanqamnqambe emsazweni wakho umgungundlo FM nosiphesihle wakho zasawubona mlaleli ngunduna kulesunda sakwaZulu-Natal unxusa abantu bakuleli ukuthi bangatapi bangaxekeli phansi izitolo nezikhungo uma bemasha kanti unqonqosho wamaphoyisa osabambile uthi akaboni ukuthi inkantolo yomthetho sisekelo yasicabangisisa isinqumo sayo. Lezi kanye nezinye uzazithola melibumbana ihora leshumi nanye 11 o'clock la emsazweni wakho umgungundlo FM.
0: Asibonge kakhulu asimkhiphe kanje namfoka khozo.
1: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
0: Bo senzani manje kwenzakalani zabondeka ngenye indlela manje zabondeka ngenye indlela akemlaleli ngisahleli nawe nawe usahleli nawe inkonzo sona isiqisa sekhaya hawo wemlaleli asike siduduze yonke nje imdeni edlulelwe izihlobo ngasemakhaya siyazi ukuthi abanye bayafihla namhlanje abanye bafihla osukwini lakusasa sithi inkosi ayibaduduze sizwile nje nokuthi kudlule nje umama omdala umama ukhoni ngempela ke nje sithi nje umndeni wonke awududuzeke izihlobo abangani mabaduduzeke bonke nje kanye nabo bonke ke mlaleli ngasekhaya abadlulele abathandiwe yobabo sithi inkosi nje ayibaduduze sithi nje alwehlanga lungehlanga ke sithi nje inkosi ayibaqinise nje ibaqinise ngempela ke nje njengamanje ngizokudonsela laphayana ke ingoma kakhuzani ehamba noluvo uthi umuntu onengoma azivelane izikhathi

Hayi bo, sukana madoda, hayi sukana madoda. Awu yashwa ngena, yashwa ngempela ngeyinsizwa. Bathi ukhusane, ukhusane inhlamlenze entombeni nasensizweni. Uthi umuntu ngane uyashelwa naye. Umuntu ngane uyashelwa naye ngempela kimnaleli. Sisahlezi nawe na usahlezi nathi ngempela ke kusona isiqisa sekhaya. Hawu, ngibuka lapha intombi embili ezimile lapha kula line wami ngempela ke ezilindele ukungena ke njengamanje angikutshela ke mlalelo ukuthi nje njengamanje nje imizuzu ingala amashumi amathathu nesikhombisa ligamenxe ihora leshumi ngempela ke nje angikuthembisa ukuthi lizothi malithi mukuthu ihora leshumi nanye hawu uyobe sewungena usugiye nalaba ofisa ugiye nabo sesibheka nalaphaya enkundleni zokuxhumana ngoba ngiyabona ukuthi kuyaphayiza laphaya ko-WhatsApp nako-Facebook bayangena abantu ngempela ke nje sizoba nawe kungekudala ke mlaleli ubani laba abame kulayini wami ha ubani bathi bathi the Zulu Queen bathi isithembu ubani phela ngoba umawo kanye nolwandlunkulu ayivelane esikhathi.

0: Sibonge mntaka Mazonda, sibonge mntaka Mazonda, sibaleke naluhlelo. Hayi suka wena. Hey ngifika uyidudula la mntaka Mazonda, hayi bakithi ngifika uyidudula la. Eh ngibona ujuluka ngathi hayi bo ngifika ujuluka la. Ngaze ngaswela iduku, ngaze ngaswela nemfatu konkosi yami bese ngusula. Hey wayibamba mntaka Mazonda.
1: Injalo ngempela ke mlanga ligasekhala, injalo ngempela kanje. Kaze ibisizo yapi imfaduko wenhlanhlo?
0: Phela mangalitholi iduku eduzane, mangalitholi iduku eduzane, hayi ukuthi izitsha ziyosulwa ubaba yini. Ngithatha imfaduko ngigudla wena.
1: Yeyi ngiyazisa wemlaleli ligasekhaya, sengithola leyo mfaduko enamafutha kade kusulwa inyama yangaphakathi isize ebusweni bami. Yeyi ngiyazisa, asibonge ngempela ke mlaleli kuyona laphayana ke nje izindaba ezikole laphayana umfoka khoza ngempela ke mlaleli. Njengoba kade ngikuthembisile ke mlaleli ukuthi nje lizothi imali ibumbona ihora leshumi nomuvo, awusiligcwele ihora leshumi nomuvo, sizokubiza ke mlaleli ngasekhaya ukuthi usondele usitshele ukuthi nje ngabe ukhiye nobani.
0: Kwazi kumnandi kwajike kwenjalo babalaleli, kwazi kumnandi kwajike kwenjalo bangalaza kwethu. Ungasho mlaleli zingabe uqhamungaphi ke lo? Usevumbuka phi ke lo? Hayi.
1: Uvumbuka phi?
0: Bengikhona vese la ngaphakathi wemlaleli, ngikhona ngikhona nje la ngaphakathi emsebenzini endlini zomsakazo. Bengikhona kuningi esikwenzayo phela la. Angivele ngiqale ngidlove nje. Ngiqale ngibone ukuthi kwenzakalani la, ngibambe lapha, ngibambe lapha nalapha. Ngikhona ngikhona uphevu, ngikhona indlu. Ngibonge kumntaka Mazondo kwamnandi kakhulu. Bese ngikubingelela ke mlalelo uyebuyabeba. Ngikubingelela mkhulu kuleli khaya yagiya manje. Mkhulu kuwena koko baba nawa mama malume no aunti, hawu yebo yaphuthe nosisi nalaba abancane nelomo zonke zomsakazo ngithi kikiywa manje kushingane incane ka-8 years unhlanhla lo mntakamloyi. Ayidume baba.

Hayi ngiyakutshela bamntana umuntu ngiyakutshela bangane kababana kwakhe basikade kuzikhekheke ngoba kuyisigqilo sasekhaya. Sidume siyamporoma kumgibelo nazulu lisivumile libalele lithesaka. Kwenze kwamandi kwaphinde kwamandi kakhulu. Awukhiye ngikhiye ngapha. Into encane le. Into encane le mntakamazondi. Hayi ukhethe kahle wakhetha. Hayi ukhethe mina uyabona nje wena.

0: Un como yo, 107.6 FM.
1: Ngelinye ilanga siyokhuthaza izizwe nezizwe ukuthi ngibhekelwe lami udaba mntakababa.

0: ne right emarenkeni emapasini etimeleni emotweni emakhaya sawubona
1: yebo sawubona unjani
0: siyaphila unjani
1: ngiyaphila
0: yeah ubani lo
1: ukhuluma no Nolthando Zuma ngihlala empophomeni and nguthisha esikoleni ekuthiwa ise Injoloba Secondary School. Isikole sethu sise Hawiki kwi township ebizwa ngeKwamevana.
0: KwaMevana.
1: Yebo.
0: Kunameva ngathi uzemevana ngoba kunameva.
1: Ayi angazi ngampela nami.
0: mhlambe awusichazele kabanzi.

Ebona khona lapha ke uDaily Diva Goodness Madlala lapha ke nje ngikhathele ilanga yilanga kodwa ke nginawe ledweni. Abekho lapha ntokozo Msimanga ndaba nasabona umsakazi ngihleli nawe ngikulalele ngila kwapata emablocksini. Abekho lapha ke uNonkululeko Sokhela lapha ke ngaphezulu eScopo. Sanibonana eScopo ni right eScopo. Ukhona lapha ke uKhulani ngubana abekhona lapha ke uPhezimo abekhona lapha ke uMtomuhle Dokota abekhona lapha ke uSiya Sotobe abekhona lapha ke noMonica Mhlanga. Ngabe iyiphi edlulayo osuku lanamhlanje? Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, ubani odlulayo? Yiphi ezodla ubhedu? Bonakele eNingizimu Afrika siyabona lapha ke idube-dube ziyenzeka. Siyabona lapha ke eThekwini nakhona lapha eGoli sekukapakala nasendaweni eziningi lapha ngempela ke siyabona ukuthi ke isimo asizihle kahle. Sengathi ningaphepha nganza kwethu. Yabona ke ngoba isikhathi nje sivele senze nje siye lapha ke siyodonse bana sidonse lapha ke emotion DJs lapha ke bethi nje bona ke lapha ke wena behambisana lapha nensizo opreqwana.

yabonake makunje u-19 minutes after the hour 3 o'clock ingena ke ingosi yazezemidlalo sanangena usanda usijoyina cha awudukile nakancane usendaweni right ukona ke umsakazo wakho ohamba phambili wona ke umgungundlovu FM masikhijima ke sikutshele ukuthi ke ngabe ngempela ke senze likhulu ke iphutha masingakutshethi lapha ngomhla ka-16 iGomora izophinda futhi ke noma ngeqale ngitshele lapha ukuthi ngomhla ka-13 iCape Town lapha ngolwesibili iCape Town City izodlala nako lapha iThe Bees kuwona ke umdlalo yawo ke lapha ke iMotsepe Foundation omunye umdlalo utholeke lapha ngomhla ka-16 ngolwesihlanu la uzobe kubhekene khona iGomora United lapha yobidlala khona nawo ke iCape Town City ezakhe lapha ke uJohn Committees 20 minutes after 3 o'clock noma ke 20 past 3 njengamanje kuyona ke ingosi yazo ezemidlalo kungakuhle ke manje ngempela ke ngoba sesingena ke udabeni olukhulu singena udabeni olukhulu ngendlela esimangaliso ke manje ngicothi wonke umuntu ubamba umoya ukuthi hayi yabona ke manje uma ngabe sekunje hayi kushubile ngizokukhumbuza nje ukuthi kombe namhlanje kufuna senze njani hayi makunje ngathi kubhede kakhulu akubhede kakhulu uma ngabe kunje asiqale sithi sizwe ukuthi bathini. Ay, azok.

Yabona ngoba ngisho ngithi kushubile namhlanje kushubile ngempela asazi ngempela ukuthi kuyothi kukuphi kube kukuphi kodwa ngizokutshela iskim before ngempela ke siphume kulona lohlelo ukuthi ngakube kum kanjani ngoba ke umdlalo uzoqala lapha ngalo ke ihora ke lesithupha noma ngingayo ku 6 o'clock yobusuqala ke umdlalo phakathi ke kwalo ke iqembu leMamelodi Sundowns nawo ke lapha ini now yona ke i Orlando Pirates umdlalo ngempela ke lo wamanqamu wayo ke lapha i MTN 8 final asazi ngempela uma ngabe kunje kushubile njengoba kutshethi kwamina ngijulukile manje la e-studio ngendlela okwenzeka ngayo uyashisa lo mdlalo ozobe ukhona uyethusa futhi kwabaningi hey madod khona abazolala bengadlile ngishilo ngathi abantu abadle kuse eli umuntu ngabe uyadla kuse manje qale beyincenga ebedla ngoba hayi kuyothi kuyothi kushale zayikhathi impela kuyobe mungasavumi ukuthi ke kungene okudliwayo hey wegagashi wendu we king ngicothi insizwa ke lezi enye isupporter iMamelodi Sundowns enye isupporter elona ke iqembu ke lawo ke iOrlando Pirates kodwa ke angikuthimekela ngikutshela ukuthi ke uma ngabe kunje ngikutshela ukuthi iMamelodi Sundowns yona ukuthi izifike la kwenzeke kanjani noma ikuhambe kanjani belithini uhambo lwayo kwathi lapha ngomhla ka 23 August iMamelodi Sundowns yadlala lapha ke nawo ke iLamontville Colonel Arrows langempela ke iMamelodi Sundowns yaguqa khona abantu abaningi basebethi hayi noma basebe write off iMamelodi Sundowns bethi hayi cha hayi iMamelodi Sundowns ngathi ke manje hey hayi ngempela ayisenzi ngalendlela esiyazi ngayo ama-Brazilians ke lokho aphinde ngempela ke algeze igama lawo ngoba kutheko lapha ngomhla ka 30 August 2026 iColin Arrows nawo ke iMamelodi Sundowns ebehla baya lapha ke eThekwini nalangempela ke zafike zabambana khona ngempela ngamawashingi awukubike kwakushubile kuona ke lo mdlalo phakathi kwa iMamelodi Sundowns nawo ke iColin Arrows angitshele nje ukuthi ke iMamelodi Sundowns yagila

ingoma emnandi kakhulu ka Peter Tosh esimbingelela ngayo ethi ke Creation. Ngiyathemba ukuthi ithokozo lile uNkosi njengoba yecelile last week sithathe siqale ngayo ngoba ke iyafitha ekutheni singaqala ngayo Creation usho kanjalo ku Peter Tosh. Senzo, give thanks and praises.

Alright, mangenze kanje ngoba phela ke into engisuke ngiyisho ngisuke ngizoyenza. Into engisuke ngiyisho ngisuke ngizoyenza nje. Bipi, lana mshunqisi. Out bit, bit, bit, bit, bit, bit, imina lo, wena lo, isikhathi manje.

0: zishona zifubeni ngenxa emasima mahle nemvini ethelayo
1: awuphinde
0: zishona zifubeni ngenxa emasima mahle nemvini ethelayo
1: funda lo 12 for ngapha ufunda u 13 walapha ka 33
0: Isaya
1: yep
0: sifunda yena
1: buya ngapha u 33 no 32 yep
0: 12 ka 33
1: umfundile u 33 funda ngapha u 32
0: besifunda ka 33 12
1: iya ka 32 Isaka
0: antu bayakushiswa njengokushiswa komcako
1: 1
0: njengameva anqunyiweyo ashiswa ngomlilo
1: yebo
0: yizwani ninenikude engikwenzileyo nani niseduze vumana amandla ami
1: vumanini
0: amani
1: funda man lalela ngekuyikhone lento entsha uma ungavumanga ini funda
0: izoni zaseziyoni ziyesaba ukuthuthumela kubambile abangenankulunkulu
1: ukuthuthumela kunjani
0: kubamba
1: abangenankulunkulu abanjani abangenankulunkulu uma usale benciza inu